0: Ngalangiwa ngivuka ndala abantu zono zami zo sihlanziweyo songa nezulwini ngimusulwa hayi ngimusulwa
1: hayi bafethu ke busenze lutho sivigilant isho ngangizonda anginandaba.